yaa leen gën a gore. Lii di wax xalaatam ak limu jàng ak limu xam nga ni ko dañ laa ger. Ak naa fiq mën na koo wees. Ak naa fiq mën na koo wees. Isaakaana fi aaxiri samaane yarfahu ilmu sharia. Muy nag bu boobaa buñ ko xasee yëkkati buñ demee ba loi amatul ndax loi yépp nërmeel nañ ko mu naa mu ne wa ak sara fi xarij su boobaa rayante ndax yon sahaaba yi ñoo ko laaj ñu ko mal xarij ya rasulullah mu ne alqadlu.

tamawtik yow ndaw li may waxal yeen ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yannabi sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yannabi sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñatta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur té arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal doom adama ñatti temps yoyu ñoko sékk passé lu yag yag day ñew présent yaangi ci fexel ba bul essek fitir ma nga ci sa kanam dila gatando dawal gaaw ñeukelante ak mom yanantu sallallahu alaihi wasallam ni yow ndaw li may waxal yeen ndaw ñi akhtanim khamsan qabla khams profiter len ci seen juroomi possibilité bala contrainte bala juroomi contrainte yi di ñew seen juroomi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juroomi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka khabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajuri soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka khabla haramika bi nga tollo ci sa digg doole sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka khabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñak jox honneur sababaka ndaw li sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndaw li sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndaw li ndaw ñi doon sacrifier seen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxutone intérêt yonnentou bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jamm tay ji l'islam momu may jamm tay sababaka qabla haramik wa shi'ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def wa sihataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik bul basar de sa wiru yaram bo demé ci manifestation xamni bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar

yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonentou neena bu ko basardé ci salam alaykum yonentou neena bu ko basardé ci salam alaykum ku loko bëgg basardé lol lankal wa faraakha qabla sukhlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalat développement am nga jotu xalat nan ngay def ba am moyens yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon dotoko gis bu falawon dotoko gis wajoju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalat lulay may développement warana xalat luy tax nga réussir sa adina warana xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye dedet xalatou lolou da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña nga exploiter ndaw ñi yow di nga dundu ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dundu ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma len bo deme lool la wax dañi len boxun ma len so deme sax lool la len wax de su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak deseni bakan ngir wajoju té ben politicien dongala bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yé ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi néna kuy topal ku top sunna muhammad ali sallatu wasalam borom al akhdar yi loolu wax abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad alihi sallatu wasalam ñoñu nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa kenn lolou mayimalako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa kenn te kat ki yalla di waxal
ñoñ ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xërem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xërem yi ñom ñu jëlif yonent bi saga yalla yalla niko nak de doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu al qur'an la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allah adwan min bi khair ilmi adwan bi khair ilmi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kilifa jambour yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement ah yow ngay saga kilifa jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay eumbe waliwi yalla yi ci lay eumbe borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy eumbe goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fa yusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wet wetal ngay weta ñamoko wet wetal ye ndaw ñi ma ngi len di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem nodd sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngane bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancé bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci bitim rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sof sénégal maneko bam dess sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Amadou Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna
te effectivement dañ ko complo dañ ko complo Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral nama ñu complo ma yobuma prison jammi Sénégal jaral nama ko lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral nama ñu complo ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yonnentou sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amon ben non buñu wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan safwan numu tel safwan sayyidatuna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi sunu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bir wan ko gnaaw nangotuma ko xol ndax solo soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañi dugg madinatul munawwara safwan gestuul gnaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dekk ba te kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dekk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lo lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram da subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête tam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëne ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom lu lu bax man dal aïssatu xawma ci mom lu lu bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawa ak wan nisaa sawa
kasirun yow yonent bi bu sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidna ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ té jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam té mo yonent yalla bi té ba légui dégg go batu kompelo dégg go ko ba légui dégg go mune dañ ma kompelo mi ngi def rek ay enquête am mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yag ummu mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasam mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñuy def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara ummu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sa'ida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax ummu mista neena ummu mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson da ngeena deson ci all ba la ilaha illa ant sayyidna aisha ne ko ngani lan muni wa wow siw ne de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yépp ko bind néna yak safwan da ngeen nekkon ca salon massacé ba bi lolu amé sayyidina aïssa néna ma tambalé joy joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum don muniko deggo liñ ma tumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxoma ko daw song bayam xana yego muniko yegna ko muni a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara dara dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muy tuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci
buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum am ngeen saytane nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soso num def seen ndaw soso num def sayyiduna aïssa neena ma nek ci guddu yu doy war melawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rang koñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam Sayidina Yanquba bi Christ bu ndogalou Yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxone da waxone ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifun man day mangi muñ gu rafet ndax Yalla ngi and ak way muñ ni inna la maha sabirin Yalla ngi and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet touma jinu gal ci sawlos ah man koy muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar djurum ñett fukki ku manan ñen fukku djurum ñett fukki ku ngeen bal djurum ñett fukki ku dañ lañ la ko door benen bi l'islam laj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñent sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ djuroomi ngiñ djuroomel ba nga rebb sa bop djuroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la ki tuumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nagn dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkone boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la muniko gis nga ko de bo ci tegul won sa beut kula ko wax do ko gem gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première la première dame man la don jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi beug dof ben cousin moko ne li jeurut dof nañ ubi enquête
li da jar dof dañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tumalaté kiñ tumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tumal viol nañ xol mbum mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw ci mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw ci mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xamne soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrid sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrid an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni taxam jigen dal jaaxal nama taxam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi taxam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak de rasul gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taxiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeer ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko
ñu ne ko di nga indi ñeenti seede yu wane di juru ko mba ñu dumala juróom ñett fukki coup fii la yàlla soxlaa seede fii la yàlla soxlaa seede waa waram xam-xam yéen jàngu leen lii xanaa maa ngi def benn observer li ñu tudde mun laa xasa ci arab observation gis naa ni am na ay nit ay asaatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ni mooy Libye réew yu arab yi daal le monde arab gis naa ni bari ci ñoom xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fiñ njëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jëlee loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daal di démasqué wu daal léegi wax ni doota doona tul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste duñ jaxasoog ñoom wahabi yoon yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asaatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rek ay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum l'islam wa ila bokk ñu def loi buy wane ni léegi wote forforsu la waaye li fiek wote ngi tege ci teeg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fiek réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum l'islam ñun liñ waroon a jëkk a xeex mooy dañu waroon a fexe ba réew mi nekk réewum l'islam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëggoo atté ci l'islam malee ngi nii malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révélé malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof Ndiaye nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga ne di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee tàqi tàqi tàqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy tàqi mooy fen fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi na la may nga maanaam nga àgg ci sa oxystif li la tax a jóg doonte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara ji fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahabiyu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu bul tuddati loolu ba jot ba pare defa li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def
waye xana xamuñu ni rew mi Serigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak dëgg moñalé ko ak lèr dana dégg Pape Diokhane mi wax ni téen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot Pape Diokhane alna ko yalla dolli yërmane bu féké mi ngi dund ñena téen bu am am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu féké complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu féké ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xala yusufa tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala xnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ko na ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar le kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yaq der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi'anfusihim ghayran wa khalu hasa ifkun mubin lu te bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma complot complot la oudu complot lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ngort ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop da na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurul eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé momi wax lolu nañ ko indi nañ ko laaj ñenti sédé
muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la ñene ñi melni ñi melni sañ wax yu melni mu ne ay say say lañu sañ sañ wax yu melni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la mu ne say say su melni dal mu na mu ne ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo par parlo amul ndariñ par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ni ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rëbb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koku enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la Sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fimu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te baba Omar mo nek president la republique de Omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jul muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ de jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo do jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tanki bi do nga lañuy xol de
xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate té buñ ko waxé dara duko dindi buñ ko waxé dara duko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate té dara duko dindi na xeyna lool lañ moderniser légui tuddé ko test ay test ADN mani sayna omar radhiyallahu bi xalé bu jigen bi ñëw waccé xalé ndom soosu niko ki sa derata néwul néwul ndaw si demal indi ñent sé dé xam nga luñ ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax dëgg la wala dit fu mi jëlé ñent sé dé fan la koy jëlé motax laaju ko ñent sé dé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul bu neexul waye mana boba nit ñi rusu naño fen jomb naño fen jomb naño jëfëndiko attaqi jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papaam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede deet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuy ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kasse ak talipuno ak tak ak dit ak toj ak lak wallay xamoon nañ ni nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé
bu len ko fi jele ay talpuno ki lak autoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jele moko fi jele way way garder len carte wo bis bu ngeen deme ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garder len carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen deme fañi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye ganna bi da delu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé ak ma am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wenn togu men mbam mom kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nagn ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jam li indi am jam ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du ray nit man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit man na dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolu lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atenderna ak sustifam te meusta tour bakkan
agression verbale sax musta génné ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta juggé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku la ko wax nax na la sénégal amna borom yag na ko wax ku la ko wax nax na la sénégal amna borom ñu nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti

keral ngay doga xam magi senegal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamne bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla damay wax ni xew xew bi xew senegal mi digeenta ñaar ñi ak isente wa yeena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxas da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxatiko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bolako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox te bo waxo jitu ko mun yaangi forsamay gunor nga arrière tolok mom muy legi dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yunus sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbele sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné ngane ko numa koy dimbele mu ni teyel ci loxom wet ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa lolou la yunus san ñetti lañu mané cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man len do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi manana ba fi la koy bal dem cheikh abdullah haddad ne ko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lol lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la beug wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko aristéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko aristéré wala tajassasu wa nga jang li ci alcorane bu nopi def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo téléphone nga diko aristéré nit bala nga ko aristéré war nga ko wax ne ko aristéré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koko sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jangal islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non te gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko maniko dindil islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax ci mbedd ma kum neex aristotel ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi

li ma gëm jeex na ko aristere ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamni jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir ndariñal seeni wajur ndariñal seenum rew waye ndariñal l'islam ndariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëru ko ben gidi temporel jëru ko kenn ci ñom ñaar jëru ko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana, mu naa mu ne aw maram jeex na, du mar àddina du mar àlaaxira, aw maram jeex na, coonaam foofu la yem, laa yura samaan, ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam. Rabiha Abdul yaqra'u al-Qur'an wa lil jinani la yura samaan. Lool la Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu. Tabu bisu dekk bakat la rawati, bu dekke jan xarkanam bi day mel ni jant. Mom jangatu al-Qur'an ak jangale kat al-Qur'an, yawmal qiyam bu dekke xarkanam bi day mel ni jant. Wujuhu khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira. Wallahi al-hasim. Wujuhu khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira. Xar kanam jang kat al-Qur'an yawma al-qiyam, muna mu day mel nib jant. Day mel nib jant. Mune bisu payba. Li Yalla di jafé gis. Muna mu ni jangale kat al-Qur'an Yalla dana ñew ni sa mucc seen kanam ñom ñep ñu ni ko jakk nasira. Ñu ni ko jakk xam ni ki moy Yalla. Yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina. Yalla ngi ni. Yalla ngi ni. Motax nak Yalla tann ay gaayam. Yalla tann ay gaayam. Musun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatte ni iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yeufari nanguma senu njam julit ñi nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba kamisli sheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah taala di dundal ñete ne rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jalibi الحب او كما خاله فنا ماغا تي خسيده من الحق بالليغي اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى الا خيرنا من سر الجالب الحب مني موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى mune man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla ubbil ma armu walam bam denc ay

ci al isla bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reey ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ñu wacc mu dadi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tié mom amir sa dossier yep ngi ma tié li upp sobob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yep ngi ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnati yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñoo luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nuko wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile

yow ki lim lay wax ni la bal yaq alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dong mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci al qur'an al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yaronte sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane ba ma leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yabla ñu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay waaw xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dissoudre parti ba donc de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun
bokul ma ak yow fuñu fété é waya ndaw yalla daf no indi pour ñu bok fuñu fété yow ngay bok ci ben fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bok parti rek waxuma ñaka bok daïra waxuma ñaka bok sëriñ ñaka bok sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam keppale gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullahi wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tannu loko sa bop man yalla malako tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tannu ko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggone bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay lay la yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوه والجارس القربى سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دالات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دالات خانا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب
dekkandu bi ya ko warana protesté légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partagé diw la bëgg xam fum dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaaril junib wasaibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bok auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di carrière diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dhaibu bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkandoo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndiklo muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju baax sak jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni membre daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jaamu yalla rek lay lakk de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jaamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mune ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam
chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox sun digeunte wa kunu ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma ngum bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamou boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis ndaysan ko xani ak ndom ak tankam lako gaaye añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xani fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppiko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf
mo waxon lolou neena tay tay gu bes bu feñe dañu wara créé atta yu bes yu depo tay tay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom omar ibn abdul asis radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu omar neena omar ibn abdul asis neena créé len ay atta yu bes comme ni tay tay gu bes di amé tay tay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ben buhaba ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut manut waxu deug bu ma nan tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi tay tay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga tay tay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes tay tay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def ta do am trace tay tay gu bes la nañ sos atay bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek limna xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Senegal ku len yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak wepp dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di len ping pong te defé ni dana jik Senegal ku len ko wax du len di nax man Mustafa Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf nonu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaouni daan waxé té Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba néna suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënti non la ko Cheikh Abdou Assid Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé
yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla teggil namako moy responsabilité membre daire yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillah rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko waye yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall la jaar ci kawam jall ñu jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mu ne bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ne na ba len ko wala takhasumi señ touba ne na ba len ko rayantewulen pour l'islam rayantewulen pour dorak bi yak banay rayant pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu ba lañu tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba dina balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu emission bi jeexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto nibbi jam ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibitank mana amna ño xamni ken du lal sen tank de amna ño xamni day ko tib sen tank doto tib de seigne touba ne bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi teragal dimbele ñu gëm yalla ñi teragal ko legi ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khulta haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax
est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako teli te fo kabare mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta tahaula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoy li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoy li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mune waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de mune waye maslak ñom nak aka jafé mune mom seigne touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam mat na bu nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana maslak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtaan jikuumako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wa ci la taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni
l'islam boudé état, l'islam boudé état, yonent yalla mohammed di président bi, yonent yalla mohammed di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanel carte la sanel nako saw carte te dootuma ko sanel kenen yalla xam nako kon man sama yoon ci parpar lo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane lolou la bëggona installer ci kaw souf moy saw déggin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lolou nak du adina yentou yalla mohammed la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax légui ci poutine ak lima wax légui ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak déggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga wax sa caaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa caaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa caaya bul nek koku lolou wutina honoru doom adama wutina honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma al walidayn du ci dama koy teunk rek ca gine nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakk ji di jaamu sa borom guddig becc ak bayyi fa kër ga ya nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa ndaye faatu l'islam neena na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam nekkul ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digam ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yegal ko Mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal Abu Bakar ak ñom Omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay dekke ji salam ni
biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illallah heure buñ ko né la ilaha illallah wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukrat ci metti ñu wax ko yenen sallallahu alayhi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tudd paré na ci mbirum yanat ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki lima def ki nga xamni lima daj ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yanna man nak soko balut faawu liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy néna ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère
mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu Seigne Touba wi ak ni Seigne Touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla Seigne Touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko luko yegal wajuram Seigne Mourane Tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbacke muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama digg ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama digg ak yow bul genn keur gi Seigne Touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna ah dede tour nga sa rango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bi mu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko
sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak yu suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal xiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax weru de nga joxe djuni ca daara ja bu la nexe nga wax ko fam koy def bu la nexe bu serigne daara baragale yalla tegal ci loxom bu djuni ba ñewé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako men mbokk bi ñew fi maniko da am ci yeen ño xamni leg legi am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi makoy def legi bala ma de na man leen dong yi fi ne tere xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tere alquran yi jang du khaside yi du tere xam xam yi yep makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubuslé waqfu mba ubuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkkat seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit yëkkati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jëndé ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci tire yalla dina bindal sa tuyaba leg legi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax beuti ma ca daara ja ni nako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xamne day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khas bi ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct sera segantu ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci
Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti, Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti, bima waxé ni fekk mel mbokk da ñew fi ndax kilifa yi diiné yi parfois dama leen di défal li ñi tuddé fidaawu kulu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñi ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sa mo ay ñi di ko défal señ sa mo ay won ñi di ko défal ñu ñëw munima li bidala waxtu yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkol ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonam ta ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yu bu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñi ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawo pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukka dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen luma la maye mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dëndi bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya
alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal ji bu yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot fitna la dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu gel ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiqué ko orienté ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fa sa'i qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kunt fi khawmin fa sa'i qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu ne waaw ma ne acca ku ci wutib xarit seetal ki ci gëna jub nga xaritoo ak moom ndax mboolookat lu ne nga ca mu ne amal leen dee leen seet ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax sëñ Touba ko wax isa kunta fi qawmin fa saib qiyaruhum nee na boo nekkee ci aw nit seetal ñi ca gëna jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom muni wala tu sa'ibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccem kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy and lak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom bele nañ ko seen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lool day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bayyi nañu yar seeni dom wa compte TikTok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte Facebook yak leen fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñji ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonent sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ko kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko messiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré duko messiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenter ko mais boko fréquenter ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine disal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jom digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fréquenter muk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa wa si ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutul leg mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutul leg mu sang la ba nga sey wicc bo fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sangit leg mu sang la ko weddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali salatu wassalam ko weddi laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Darou Assane Ndiaye Cheikh Issa Diène ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi mala seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi yëpp moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa regul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gersek bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe ko mo xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sak ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ndax yàlla ni kon li koy sabab muy xool ni ngeen koy sàjj, ni ngeen ko limité, ni ngeen limité seen xool. Bët moomu mu am ci bët yoo xam ni dañoo am tooke luñ xool mu yàqu. Jigéen mën naa yore benn comportement boo xam ni mën na romb góor mu xool ko ni ay diw rek mu doxe fa dootu am doom faw. Jigéen mën naa romb aw góor wane ay formam ña nga xam ni yàlla daa seen i bëti tooke te xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ne ay waa jile sis ndaw keroog ngay noppee am doom, wala keroog ngay noppee am wéru yaram. Doctoro doctor da nga fa dem mu dëppalay appare du gis dara, fekk bët la, fekk bët la. Doctoro doctor mën nga faa dem du gis dara. Bët boobu mën na laa topp ba dugal la ci bàmmeel, danañ ko waxtaane. Bët boobu mën na laa topp ba loo lijjanti du lijjantiku moom bët boobu. Négatif yi bët, bët yi négatif bu la xoolee bu ne ëy rek waliyaasu billaa. Kasaalika góor gi noonu la. Rawatina nag suñu jamono bi ñu toll muy jamonoy réseaux sociaux. Xam ngeen ni jigéen ñi dañoo xewal lépp lu ñu def statué ko, lépp lu ñu def partagé ko, lépp lu ñu def wan ko nit ñi. Weeru koor yu ñu génn rek doy na ci exemple. Nga gis jigéen joo xam ni dafa defar ndogoom, yàlla may na ko kàttanu lu nekk mu mën koo jënd, dal di lal ay nàppam ca ndogoom, dal di filmé estati mu tasaare ci réseaux sociaux yi. Am Jobbe Njaay wala am Mbay Njaay mën na koo gis moom boo demee ñaari weer lekkut lu mel nii, mu ni ay waa ji la lii ndogu bu ma ci jotoon. Nga lekk ndogu la keroog ngay noppee am jàmm, biir bu metti ngay faatuwaale, biir buy metti ngay faatuwaale. Suñ borom ni kon nag bàyyi leen lu ngeen gis seeni bët dal ca ngeen yéem ko, ndax loolu day tax kat ñu tuumaal la ni yow ndeke aji bëtu nga sa bët yi dafa am tooke. Waaye yow mi nga xam ne tamit mbir mi bu ñëwee ci sa kaw lay dal, yaa war a jëkk a moytandiku. Moo tax ñu bëgg jigéen ak kudul jigéen, muy sol lu jot te fatt sa yaatu. Boo xoolee góor ñi ñaw bi ñu xewal léegi yére yu ne ñàpp ci saw yaram, man yaakaar naa ni xuma meetar ak genn wàll la, xuma ñaari meetar, danaan ñàpp ci saw yaram rek nga mel ni roq bu ñu taxawal ci góor, ci góor. Boo dee ko xam ne yàlla dalaa bind nga am ab toogukaay, mu ne ñàpp ci sa toogukaay, nga mel ni jigéen ji dox ci mbedd waliyaasu billaa. Te fekk boo defan li la lislaam wax, jot fatt yaatu, kenn du gis sa forma, kenn du gis sa forma. Kasaalika yow jigéen ji, bu fekkente ni moom tamit noonu la, jigéen ñi ñoom ñoo ko ciy jublu, ñoom jigéen ñoom ñoo ciy jublu li ñuy ñawlu. Dañ lay wax ni la li ngay ñaw na seere ci man, ñoom loolu lañ lay wax. Ñoom dañ koy wax tëyër yi, li ngay ñaw na seere, mu ni ñàpp ci saw yaram. Nga romb góor gu am bëti tooke, mu ni ëy rek sa àddina yàqu. Boo amul woon jëkkër mën nga faa doxe dootoo am jëkkër faw, kenn dootu la bëgg. Koo waxal ba defee ni d' accord ci des rek, mu naax saay ni ngelaw. Koo wax ba yaakaar ni rek suba mu ñëw, mu naax saay ni ngelaw, fekk bëtt fa jaar de nga di ko jéñ ay rabak, faru rabak, faru nangam, fekk bët la, fekk bët la de, bët afatul ay ni négatif yi nekk ci bët. Moo tax yàlla di ko compare ak sawukaay, ndax lu mu gis dana jéem a découvrir la ca gannaawam moom bët. Bët lépp lu mu gis dana wax xel ni ko lii ma gis kat ci ab taar ci kaw nii rek
amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yak non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal da Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni Sayyidina Omar ni Omar bañe ab yefeur non la Cheikh Abdoulaye Mbake bañe ab yefeur Omar waxul dara ci yefeur Omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek Cheikh Abdoulaye nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamene Senghor yor na rew mi ay rabam jubul Senghor waye boba domi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je beug ka ci dess kéraw la koy suur dañoo war malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañoon doto ko ñëmé fëñal ni da ko bañ ñom doomi Seigne Touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni Cheikh Mahmoudul Fadal annak Senghor Cheikh Abdul Lahad ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na Senghor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pisse sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mahmoudul Fadal mo fi Seigne Touba té khalifa Seigne Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yëgal Seigne Fallu Cheikh Mahmoudul Fadal wowul Cheikh Saliou manam wour cheikh abdul ahad niko bu senghor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni senghor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xam na ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ci atek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi andak talib Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni Cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko min ci
seigne cheikh matilé mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha moy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay serigne cheikh matilay té alquran daf ni wa ato buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilé ma ñewé ñok mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacke kadio maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim penda njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem njaare mun ma koko de sa mbok maneko bu de ci sama walu nday non la deme fati amar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visite li tax deret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gëm ak cheikh ibrahima fall moma taxa juk mu dal di cey mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and naño gan seigne touba ni ne len ko na aksi muna muni cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilé momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma beggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma beggon nga jox ma ndigal buma deme jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba nun ma maynal ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxe lolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni
demon na mbacke kadior biñu wax lolou munema ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdulillahi rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak chamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëd bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubbi min saykhi ila muridihi hiyal masaya wal hula seigne touba neena gendiku serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiku go xamne gendiku yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñu xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legi telephone yi monako xagn legi da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tuyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak texé yalla mën na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hulala seigne touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw serigne bu mat serigne jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yap luñ xol rek buñ né ëy rek mu yap may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen barum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beut di dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen neex xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen neex xol dañuy boyal rek noñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamni nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla
mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي نيما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نياما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlus salbiyat ahlun negatif
borom beut yi toke yi borom beut yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wal bëti seeni bëta ka tourner sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yawmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermande xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñimi beut mané ko wax nga degg de xalé jigéen yi mune ak ñoo ñimi beut ak ñimi beut ni tuugé way ak ñimi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga degg de dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yentu yalla yang xoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen ni ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yang ko wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut tamane yalla man nam ko it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum min allah min shay lolu mun leena jariñ dara sun borom mon bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo ko wax ci alquran moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolé sun génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sangalir bi solal ko bam ni juggu
ñu photo ko dal di estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dal ni ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way batu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayyub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wayni samaytuha maryama wa hisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudde nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay romb aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko laabi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len walli bi ne ko ah mba man doma ci boole man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug laabi service yow buma la xelu won kep nga moy yalla xelu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xelo rek Maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak
ndaw si accoucher au lieu que manam buñu bu lire bi juddota joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xet mu joy motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul setané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de lool la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak min ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bom ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangalé photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ci tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentu sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko li ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salixa di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñak limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kaxo mako gënal dem salon ñu may masé
dem kasso mako gënal lool la ko yusuf atone yalla téré mu ko for force nak dina la massé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di invité café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi no tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé banu pinel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé banu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa bata ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si wa mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma njangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqir rahman
gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut regañu len baxam farjil basara walbatil sey beut xullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal but mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi diko tudde njibat njibat bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena nel bismillah lisi la yadur ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yire bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliku mudem wala ngani bismillahi lisi la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasar ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais dom diru ko de borom beuti toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bib kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simmi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta beuta de da ngay solu yere rek rombu rombu borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol lemu ko de waaw waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhul bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko botu mom nañ bari nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbéd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni
ويسجن المعيان عيسو أستهر بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان عيسو أستهر بدر في منسله هي الخبر لولا سيني دبا نينا كيف خامني ني نيت ني دنج لا خام تي بيتي توك لو خول مو ياق لو خول مو ياق من خامغا نين لاي ديفال نين لا باري كاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي داي ني ديف ليپ لوم خولاتي مو ياق بو فكو ني سريا اي اتي لوم خولاتي مو ياق سريا دا كوي فايلو بو نيا با غيس ني نا منوتو كو فاي kon legi nagn ko barikati bir keureum bum gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad qad haka qad haka dagn koy barikati bir keureum mo bañati genn wayla lum yakati mu fay ko lum yakati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamone yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan dal di wut absor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ci bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet waji ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day deere ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahla andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digim ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñu wa ko ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu dal di woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiko ni ko selmun musulm yonent sallallahu alaihi wasallam jël galax din ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya Seigne Touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam Seigne Touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek muni donte bindi bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari beuri balako yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu muy way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beuri am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi na duñ la xol ba xif
xol la ba xif dede mom kay yow yaay dum mo yoko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata

addiction la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yont yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax militant Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fu mu japp militant Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna militant yi Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay militant yu discipliné militant yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu ande ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faawu ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xam ni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal di lu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ki lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla walbati mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu
raykat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la ali salatu wassalam ak Firawna la lanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe ndigal ah biñu ray ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay militant wu Firawna lañ Firawna nak di opposant bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Musa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما معي ربي سيهديني موي لي ما واخون لغي ميغا خامي ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامي توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كنا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ len seuketele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna da nañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy da na la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna da na ma jox solution انا ما جوخ سوليسيون انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليسيون يالا نيكو تاي غا خم نك اندك مان لومي جارين تاي غاي خم ويرو سي يالا لومي جارين فاوينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقت يالا نيكو موسى لو نيت سا لوخو دو يات مولا مونيكو دور كو سي جيج جي خول موسى قاتي يبي دور سي جيج جي geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna Moussa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musul yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Moussa wa man ma'a ajmaina ma daldi musul yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ni ko walegi ba nga musule Moussa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhnal akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu Firawna nangu wuta tudu sax turu Firawna nangu wuta tudu sax turu ay minitam Firawna kay moy xeynan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yep di Moussa rek Moussa fum tollu nan Moussa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Firawna tudul turam sax dañe suma akhrakhnal akhirin man dal musul na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep mal ak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhnal akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne nañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam
sayidina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoon wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla sayidina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Musa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yent yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussal yont yalla Musa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay judd ben minita newufa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddi na le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokk fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokk fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allasi fi yamturun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allasi fi yamturun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe it nak waxo deug
ñu pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way wax na len deug rek wax na len deug waji du yalla man na don ku bax na ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du suku jur ko mu dede ku jigen di suku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub dekki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonent yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonent duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonent kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ram so nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dundu ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fukk ko gem ndem mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmu leen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top joxma rew mi alkhimist ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimist baxam ndax yow ya yalla wala dit alkhimist dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimist dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak
sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionene mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement senero bu nek ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu wërta def nañ leen ko téggo ban amna leader bu jalgati ni tego ko bant dal bant ba dal yunus ñu xamni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jeeraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeen wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeen mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fay barek mune ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njoom tiam non lay def ak mom njoom te nak lum for tuuba ko gëna reuy tuuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njoom tiam rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat
lima wa tasawuf neenañ borom xam xam mi batini neenañ li kërok ba muy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom yunus yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ñuko mom leader bu mag bi ñuko attention de bu doon sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade niko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci bayé de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayé nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ne ko sa affaire du baax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan mi dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñi def dialogue national
bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko Yanko ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñëw ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mën leen ko ñaka baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa al quhu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqitu ba'da sayara legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayé ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu Yusuf fekke def ngeen lima len wax dañu bi lolu amé ñu sanni Youssoufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ku honnête la
ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bu leen ray yusufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexek yeb muni li ngeen wax gawma ji dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yeb ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemu man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu Yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax Ibrahim alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy Namrouz teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax Idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wénen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nekk dal di jéma masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas be ak nim koy togué ah boudé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit ben alquran bokut sun bu ñu ah kay bayi leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom génné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolou joté rek ñew leen yeen lolou rek lañ leen di doye yeen mom lolou rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolou du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolou mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini ñin la do fi amé ndax lolou mbirum diiné la lolou ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonko ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti
waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay sensé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan. Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya. Am nga ci droit. Am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni. Am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne kenn du ci sañ a wax ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen. Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee te pourtant ñoom seen ni ko seen parti bi dafa leeroon sax ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ. Ñi leen woteelit xam nañ ni ay salafiste lañuy woteel waaye tëriwul bañ duggee ca ngoor ko sax bëgg a doxal salafiste nan lañ leen def nu leen américain yi def. Jële pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom. Ma gaa yi mbir yi yombut de il faut ngeen def attention. Ñu def attention man nag sama yoon ci politique man politique wu politique waaye xam naa nag niñ koy defee waaw gaa yi di politique moom xam naa niñ koy defee waaye man politique ma de wala boog man bu ma dee politique sama politique yëpp ci alxuraan la jëm ak sunna ak sëñ Touba jeex na man politique ma waaye nag ni ko gaa yi defee nii seen nax yii daa mel ni dama leer ba mel ni sama rëdd baaraam waaw seen nax yii comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi cofeel gi ñu am ci man topp gi ñuy topp jataay yi conférence yi waxtaan yi looloo tax mënumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen ñoom léeg-léeg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la waaw. Waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar nga bëgg koo pikir pour mu wér mu jooy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir feebar bee koy rey pikir ko rek na la saaga na la mat na la gajji waaye pikir ko rek su wéree dana xam ni bam lay saaga ak a mat ak a gajji da ngaa bëggoon mu wér dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek lii dong moo tax may wax ak ndaw ñi di leen yee léeb naa leen kàll naa leen di leen yee rek jubluuma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndarxa yu sotti addina du benn bis bu leen nangu kenn ku yàlla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni waajur. Sëñ bi internet bi nga xam ni fii ak cent ans mi ngi rulle mu wóor la ni yow doo fi amaat cent ans te di moo bàmmeel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diw ma gënal sama nday ak sama bàyyi te kooku ngay wax du yonant du walliw la xawla wala xuwata te wax gi mu koy wax daray àllaaxira taxut ëddinaa tax saxaaba ya waxoon yonant ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy bàyyi waxunu ko ci seen teyog bakkan yonant moo leen wax ni bala seen ngëm yàlla gee mat da ngeen a wax lii ñu door ko wax waaye gis nga ba alxuraan ñëw lu mu wax waxada rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu ngeen fonk nit mu ne bu leen fàtte seen ñaari waajur lu ngeen fonk nit mu ne bu mu tee ngeen warmaal seen ñaari waajur lu ngeen fonk nit ki mu ne bu mu tee ngeen jox seen àq seen ñaari waajur waaye nañ dund lii waay bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko loo bëgg defal ko waaye bu mu tax mukk nag ëllëg ñu mën laa waar
ni la hey ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaaka yi dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaaka yi dañ lay war bu la ko dara jaral bu la malaaka yi war dedet bu la nangu malaaka yi war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu déssu ko café sallallahu alayhi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajur yi kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiafel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa ngop lo lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yoré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am édé Seigne Touba nima mang lay diglu guddek beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñuma ma samba buñuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci disit moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nangu ko fimna limay wax lima gem nangul na kenen ki lim gem ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gaw mani dana ma convaincre ndax ko le maw tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku wërutu la doy ci sa diiné wërutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam daga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom ji day xey rek ñew bay bi wax wala yaay ji wax mu no mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah du gëna ko wala deet boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi c'est une affaire de bidaï.
kon daal sëñ Moudou li yamale fa waxtaan wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di leen ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawatina suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin ñom sëriñ cheikh jonn ñom nekk fofu ci amerique ñom sëriñ wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel sëñ ko safal nako noni tamit sëñ mohammed diallo ñom ñepp ñu ngi nuyu tamit sëriñ mukhtar sar sëriñ mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakumullahu khair jisaahi kon dal kul antum wa kul aam wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakumullahu khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

asamaani juróom yaar ci bindaa fa nii ba mujj ñu ne ndeke yàlla yow bindoo dara pour asaar rabbana ma xalaqta haasa baatilan yàlla ndeke yow bindoo dara pour asaar wallaay mellantaan wi sax du asaar wallaay yooyu sax yàlla bind ko pour asaar ma xalaqta haasa baatilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlaana yàlla tagg na gaa yooyu li ma waxoon ci xam-xamu sayidna lin karamallaa wajha xam ne ilmu la dunia lay tuxale mas nañ ko laaj ni ko waaw sayidna liiw jàngalekati alquran yi wala jàngkati alquran yi ku ci ëpp tiyaaba mu ne xanaa ki taxaw di ko jàng yow mi taxaw di jàng alquran moo xam ci julli la ci salaatu trawi la mu ne amun yaa ëpp tiyaaba ki toog ku ca topp mu ne xanaa ki toog moo ëpp tiyaaba ki tëdd léegi ñett ñooñu wafi ne taxaw mbaa toog mbaa tëdd ñett yooyu mu ne ñett yooyu ki taxaw ëpp tiyaaba ka tooga ca topp ka tëdd nag moom mi ñu ne ko waa sayidna li nag li nga wax luy sa dalil mu jàng aaya ba allazina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jàng aaya ba nga xam ne comme dalilam yépp ci alquran la ko jëlee waat te sayidna li moom kenn gënu koo gëm tasawuf la dañoo falsifie ay mbiram gannaawam rek waaye kenn gënu koo gëm tasawuf moom alin karamallaa wacca kenn gënu ko gëm tasawuf radiallahu anhu kon nag tudd yàlla ndànk dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna am na fa suñ borom di wax yonente sallallahu alayhi wasallam ni ko waskur rabbaka fi nafsik tadruan wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tudd ndànk ak tudd ca kaw la nga dégg ñoo xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tanqal nit ñi nangam xam nga sànq wax naa ay malaaka yoo xam ni majalisu zikr rek lañuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba noonu la amee ay gaay yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu lix jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar wale yoo loolu le mbadantaan su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar wale ñu ma Youssou Ndour Baal wala doomi coon sekk jooju am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy wër noonu mu amee ñoo xam ne bu ñu reeree ba noppi loolu dong la ñuy wër fu baal bi gën a neexe noonu la amee ñoo xam ni malaaka yoo xam ne yàlla di leen a sàkk seen fonction mooy wër fu ñuy tudde yàlla rek tuddukati yàlla yi wër tuddukati yàlla yi rek xumbal bi ci koñ bi tënkalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañu la benn fan dong la benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tanqal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jariñ àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo yoo xam ne da koy jariñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ne amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang yi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah waaye laa xilaaha illallah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu.
yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax assis sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique gi cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wogo téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay don japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara goop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an nak yonent ko wax yonent ko wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax ali salatu wassalam waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ci ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wéré mépp lañ ko xawba peut-être motax leg legi yeufi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawat ci ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal Seigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ku ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Jong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen Yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lolu kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu leen di gërem
amna ci soxna suñuy wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndaysan ba ci gambu gi rek bi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yaakar na Dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci ci man ñu ngi wax niko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako nak sun borom bind ci sen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'matati misalihat yeen ñepp rek ba ci sun man cierna ñom fele ci man cierna nday ni sa bu ñew senegal dana indalal daara ji café mom tamit ñu koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayu wuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñep gën nañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax défé na bokku tak bugul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal Yalla momit way juro mo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeurum seigne modou mbay cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeurum yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeurum yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma salik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

wayen sawna al qubur neena muju jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen digënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu niko xana sa kër gi de teuna safara mu ni waw mu niko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhira moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga genn ko légui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal na ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp fatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xamni ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleem ak fas kon intention yi bokunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundelé njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager aha kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amul lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ta faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ta faato bokunu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek
immigration. L'islam xam nako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur. Nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba Europe ba Amerique ba France ba makatal mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran yanu wala nablawannakum bi shay'in min alqawf walju wa nakhsi min alamwal wal anfus wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan di setul alal ji dem na yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina di te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuuti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ daño fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañ wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré seen tir am jom boole seen bop défar seenum réew alcorane daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak wa tilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujjii état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane
la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep funi mu dem fa lola tan xeyna way fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangou nañ passeportam kon mirmi de su ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwawon état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ko ko wedi nga lacc wa makka ba nga xamné république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn ben bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal batak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni wayna wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni adlubul awaija bi hisatil anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxon legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nop degeutul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafquna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug wallahu ahyun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wallahu asanun la yasmuna seeni nopp degeetu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu
man naxuma kenn waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni deedee weex, xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter, waaye maag yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci Seigne Touba loo wërta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. Waxumaa nag ma di la déglu yow, waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu, waxumaa ma di la déglu. Jikko yooyu nag moom la ñu perte. Moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi amwaatu. Nee na ñoom Seigne Touba dem nañ, ñoom Alhaji Malick dem nañ, mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture, mu ne am ne yóbbaale wuñ ko, bàyyil nañ leen ko fii. Tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wala kum maa kasabtum alquran la. Seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi, lañ leen ko bàyyil. Mu ne am ne waaye gis nga aw nit a ngi dund ci kaw suuf, nga di leen xool nii ñuy dund. Mu ne am ne fekk dañoo dee, mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarim al axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund, waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg. Ahmad Sawkhi loolu la waxoon, innama al umumul axlaaxu maa baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo. Ahmad loolu la waxoon. Nee na réew moo gis mu réussir addinaam, réew moo gis mu développé, mu ne am ne ci ñaar rek lañ sukkandiku, mu ne am ne seen culture ak seeni aada. Mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek, fekkoo fa mbatit ma rek, mu ne xamal ni moom a réew perte nañu. Ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen. Suñ culture moo doon subhanallah, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Léegi loolu la ñuy dund, waaw loolu la ñuy dund. Ñett ñu ko yóbbee nag, ñett. Ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng, kii borom xam-xam bu kàccoor. Bi ko ñaareel mooy iliman ju jeng. Bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko. Gis nga lu ñu dal ñett ñoo ñu ko yóbbee, yàlla xam na ko. Te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salaasa faqihu fajir wa imaamu jaahir wa mutahidul jaahil. Lu ñu dal ñett ñi ñoo ñu ko yóbbee. Culture Sénégal ab imaam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk, ñu xool ko muy ab imaam ci kaw minibar, ci kaw minbar musumaa gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk. Xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow, xanaa kenn du taal sa ndey, réew mi nu jaboote. Tuumaal junnii nit ci lu dul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal, réew mi développé, réew mi nekk ci jàmm, wallahi moo gën. Waxumaa kenn, waxumaa ñaar, waxumaa ñett, junnii nit laa xam ne junnii nit ñu tuumaal leen ci liñ leen tuumaal dara du ci dëgg. Ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na ko. Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon. Seigne Touba loolu lañ ko defoon. Ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg, waaye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi, bàyyi doomi réew mi ñu dal. Te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan. Mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg. Wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat. Te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi. Comme réew moom nekk, man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot. Ma ni yéen waa Europe waa jooju lim leen wax dara du ci dëgg, nii leen ko sof Sénégal. Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii, si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhaji Malick ila akhri. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal.
révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat Sénégal motax Seigne Touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'a diraya bal innahum nurun ma'a diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bama ko waxé ci télévision al muridiya ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamoko ko kama khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafsi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy met la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi munu wona ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisaihi

mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako marane dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko légui nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fay de sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ñi xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bu mu ximmi liko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw la wax kay ca kawa kawa kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masalikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ñoo and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xale bu jigen dafa ñewon fekk man sama daara damay téré xale li téléphone sama nijaay may deg domam andil na mako fi téléphone tax ma jenné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dag may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la bay bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kéro serigne daara yi di ci di ñu daj ci do nga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolente ci kasso bi waye amna wajur yo xamne bu ron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def

ndax man yàlla dama am expérience nit mënuma nëbb dara. Aaya boobu góor ñee ko tax a jóg, suñ borom tabaraka wa taala wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko waxal ma góor ñi loolu, daal ni gees jigéen ñu gëm yàlla ñi ñoom itamit ni yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma way gëm jigéen ñi ne leen ñoom itamit nañ limiter seenu xool, nañ ñu sajj seeni xif, te buñ ca noppee nañ woddu seeni skumba ba mu dëgër, nañ takk seeni skumba ba mu dëgër. Lu tax ma ni yàlla comparé bët ak sawukaay ni ñu soree mooy bët xam ngeen ni bu xoolee la muy gis, bu dee bàkkaar la, bu dee leer la, dafay xëcc sànni ko ci xol. Su ko defee xol bëgg ko, bu ko xol bëggee tànk dal di ko tàmbalee dox. Ni nga xamee ni góor bu sëjul ay xifam mën naa gis forme jigéen joo xam ni du soxnaam, mu fitnaal ko bam jaral ko solu dàll joxanteeg moom randiw. Noonu la amee ci jigéen. Jigéen moom tamit bu fekkente ni du sajj ay xifam bëtam mën naa dal ci góor goo xam ni dana ko xemmeem ba mu jaral ko moom itamit joxanteeg moom randiw. Moo tax yàlla ni kon li koy sabab muy xool ni ngeen koy sajj, ni ngeen ko limité, ni ngeen limité seenu xool. Bët moomu mu am ci bët yoo xam ni dañoo am tooke, luñ xool mu yàqu. Jigéen mën naa yore benn comportement boo xam ni mën na romb góor mu xool ko ni ëy diw rek mu doxee fa dootu am doom faw. Jigéen mën naa romb aw góor wane ay formaam. Ña nga xam ni yàlla daa seeni bëti tooke te xamoo ñan la, nga romb leen rek ñu ne ëy waa ji la siis ndaw, kero ngay noppee am doom, wala kero ngay noppee am wérug yaram. Doctoro doctor da nga fa dem mu dëppalay appare du gis dara, fekk bët la, fekk bët la. Doctoro doctor mën nga faa dem du gis dara. Bët boobu mën na laa topp ba dugal la ci bàmmeel, danañ ko waxtaane. Bët boobu mën na laa topp ba loo lijjanti du lijjantiku moom bët boobu. Négatif yi bët, bët yi négatif bu la xoolee bu ne ëy rek waliyaasu billaa. Kasaalika góor gi noonu la. Rawatina nag suñu jamono bii ñu toll muy jamonoy réseaux sociaux. Xam ngeen ni jigéen ñi dañoo xewal lépp lu ñu def istati ko, lépp lu ñu def partagé ko, lépp lu ñu def wan ko nit ñi. Weeru koor yu ñu génn rek doy na ci exemple. Nga gis jigéen joo xam ni dafa defar ndogoom, yàlla may na ko kàttanu lu nekk mu mën koo jënd, dal di lal ay nàppam ceg ndogoom, dal di filmé estati, mu tasaare ci réseaux sociaux yi. Am Jobbe Njaay wala am Mbay Njaay mën na koo gis, moom boo demee ñaari weer lekkut lu mel nii, mu ni ëy waa ji la lii ndogu bu ma ci jotoon. Nga lekk ndogu la, kero ngay noppee am jàmm, biir bu metti ngay faatuwaale, biir buy metti ngay faatuwaale. Suñ borom ni kon nag bàyyi leen lu ngeen gis seeni bët dal ca ngeen yéem ko, ndax loolu day tax kat ñu tuumaal la ni yow ndeke aji bëtu nga sa bët yi dafa am tooke. Waaye yow mi nga xam ne tamit mbir mi bu ñëwee ci sa kaw lay dal, yaa war a njëkk a moytandiku. Moo tax ñu bëgg jigéen ak kudul jigéen,
muy sol lu jot te fat sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yere ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma meter rek genn wala la xuma ñaari meter da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor bo le ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toke mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba defé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk beuta fa jaar de nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni négatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu sen ijaba yalla ng ko def ci sen mbarum beut yalla ng ko def ci sen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu tok ak ab talibem talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mi ruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wer yu ñuul ay weram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té ci abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la ci abdullah mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toggé ci khilafa gi rek
day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yeggal Seigne Fallou Cheikh Oumar Fadal wowul Seigne Cheikh Saliw manam wowul Cheikh Abdul Ahad niko bu Seymour ñëwé défal nangam dédé day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni Seymour nga fi waji ñu waye bu fi ñëwé kat bu ko kenn piss nako ñëpp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal Cheikh Abdul Ahad dana def ndigal lim wax Cheikh Abdul Ahad dal di génn ci lam naron génn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yagna ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ci tax sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni Cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té alquran daf ni waato buyut min abwabiha mu dal ni ma jëlal numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ne ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër Seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk ma ñewé mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñewé ñu ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax Mam Cheikh Ibrahima Fall sama mbokum deret la waye mbok giñ mbok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak Mam Cheikh Ibrahima Fall soxna Seynabou Ndiaye mi ko jur ak Fatim Penda Ndiaye mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ma ndare mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar Ndiaye mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño bok dem ma ndare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul na maneko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gem ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti womam ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew limay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi ci rog ba Cheikh Ibrahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñëwé doy dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñëw yëgal Seigne Touba ni ko and nañu gan Seigne Touba ni leen ko na aksi muna mané Cheikh Ibrahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñoon ñaar taxaw nañ fa taxaway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba
talibé yi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba mu ni kérok la Cheikh Ibrahim Fall taxaw ak Seigne Touba ci taatu Dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yag yag né ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu aggé Seigne Touba tok Cheikh Ibrahim Fall sukku ñaari bëti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Mathilé momako net bama joggé ca gi gis bamba nak mu am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba nun ma may na la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko bimu waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xool rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na mbacke kadjor biñu wax lolou munema ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam day mas na ma ni Seigne Cheikh Mathilé ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Mathilé sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Mathilé dekk nenañu bu massaana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw loolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la Seigne Touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula Seigne Touba neena gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sasa la yalla di yeket ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tayi Seigne Touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamne bala ñu la manal dara daga sukk ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi mo nako xagn telephone yi mo nako xagn legi da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula la Seigne Touba wax neena gendiko waliw bu mat waliw serigne bu mat serigne jeme ci ab talibem da yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ajom nonu mu amé nak ci wali wi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp
luñ xol rek buñ ni ëy rek mu yapp may kon lolo tax doom adama bi wara defé santane yalla walli yi may wax pour nga gis seen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba seen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis seen nagu beut ak jafé ñom walli yoyu may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil maxa yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal doom adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا بو نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur jublu ci mu yaqule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol mune mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yerlaul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yerlaul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases
del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bu bëgg yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mané kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga amé ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol doom adamay rawatina jull ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xooli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajalé leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajalé indi leen fay leen alal ni leen dañoo bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toké yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru ليس لخونك بأبشارهم لما سمعوا سكر ويقولون إنه لمجنون وأين ما هو إلى سكر للعالمين سورة خلم سن برام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم القيامة خاوتوت نها من واو واو برام بتي توكي يلا ورون دي لا خوال غير بنغا الكو بنغا يقل برام بتي توكي نيولا ورون نون دي لا خوال غير بنغا يقل pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mune ko wax nga deug de dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ba borom keur bo am do jubok mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage
xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yankoo ba moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ta yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankoo ba wax nak du té nak li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak yankoo ba mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabab lu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sangalir bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal khiyam da nga lay ak sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal wayni samaituha maryama wa hi sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya bango sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi assalam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryam wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom ji ma accoucher day tudé nako maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regéjeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen di jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna benn wali bo xamni dafa tok
waxtu takusan muy doxantu muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak martu tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi waxu wuti ko rek waxu wuti ko waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddalo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddalo len walu bi niko a mba man dooma ci boole man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen di jang diiné sa bu démé hôpital di accoucher bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako lému nako lému nako lému amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ni deg lir bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam buñu bu lir bi juddo ta joyu dañuy def indaay lol bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lir bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul setané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de loolu la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solal ko bam ni joggu photo daldi estati partage kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali sallatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali sallatu wasalam neena ña ci upp beutal leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp beutal leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp beutal leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëssal leen fa yob bëtt mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de
ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonantu sallallahu alaihi wasallam neena al ayn haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina la ko yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd nelaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa niko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu niko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di invité café ngon biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bidi daami toke yonnentou neena bo xolé bo nopi neel ma sha allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bu nopi neel ma sha allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay meunta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ci tek ma sha Allah
moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara ba nga ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëgg ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët baye wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëtte ko ko yobbe bëtt mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak bëtt yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëd yi ño dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen bal ba jangalé rek la ñeen bal alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rago jeru len khulli len wolbati seeni beut rega ju len baxam farjil basara wolbatil saybat khullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñi diko tudé njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñé lool lañ lay jëkaw bu sala japp ak tata la japp ak nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musul ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut lajal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifan min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ké mënu ci dara wayé nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tuflikum dem
wala nga ni bismillah li la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tuflikum mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasad ma asrifa min wasal ayni ala tuflikum mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais donc diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñiw gaare fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip kat kat borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay sol yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbedd mum xol mu yaqku nit kum xol nga am ayib na mun nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lol la señ di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti toor lo xol mu yaq lo xol mu yaq mu ni xam nga niñ lay defal niñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkë tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fa ko ni sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad qad haka qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonante bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way bu ñi wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko benn tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am benn way bu ko rom xol ko gis rafetay bi muni ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dé rek ñu tepp teppal ba yaak ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahla andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digëm ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toké beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a
kuñ wax amir ibn rabia amir ibn rabia di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ni daldi woyi amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sa gis say xif te bañ lo gis tuddu ko

non la ko Serigne Modou Mustapha Mbacké daan waxtaané, non la ko Cheikh Lamine Diouf Addagué ni ñom daan waxtaané. Borom xol yooyu nga xam ni seeni xol dafa wayax ba lu jóg yóbbaale leen, ngelaw lu jóg rek yóbbaale leen, riir mu jóg rek ñu ànd ci. Moo tax dañuy jëm Ndey Jor ba yàgg nga seen leen ñu ne accam ndeke Ndey Jor dara nekk fa, jëm càmmoñ ba yàgg nga gis ñu ne accam ndeke càmmoñ dara nekk fa, nga xam ne Moussa Sabira bayna salika laa ilaha haa ulaay walaa ilaha haa ulaay jëmoo penku jëmoo soowu yaa ngi ci diggante bi, kañ ngay yegg, kañ ngay yegg. Cheikh Ahmed Bamba nee na radiallahu taala anhu moom saxoon a tudd yàlla, di bàkk yàlla, di topp ndigali yàlla yi, di bàyyi ay tereem, nee na ba mujj sun borom defal ko xal bu naqaawa, xal bu naqaawa. Mu ne bi ma sun borom defalee xal bu naqaawa ma daal di am li ñu tuddee Fayidu Rahman. Wax na ca miimiya nee na alxalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima wa bi rahmani qad alima. Mu ni man sañ Touba bis niki tey sama xol yàlla raxasal na ma ko, sama xol yàlla setal na ko ci lépp lu ñu tudde raynu. Mu ni yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande di aja xam ji moo ma ko xamal alxalbu salim. Sun borom junj na ko sunu maam Ibrahima alayhi salaam ci alquran yow ma laa yanfau maalun wala banuuna ila man atala bi xalbin salim. Ibrahima yow maa ngi lay xamal man yàlla ni yow man xiyaam alal ji bari njaboot gu bari amul solo fii fi man, li am solo fii fi man mooy nga dikk yow mal xiyaam indaale alxalbu salim, indaale alxalbu lmumin. Sëñ Touba ne yàlla defal na ma alxalbu salim, deñal ci man lépp lu ñu tudde raynu. Xam ngeen raynu tawat la juy nekk ci yaramu doomu aadama, dana rogalaat ba agsi ci weyi loxoom. Boo demee ci ulamaa tasawuf sax léegi-léegi buñ koy firi dañ naan bari na ki ko gën a gaaw a am mooy ku dul julli, danañ koy faral di wax. Raynu boobu bu dee rogalaat ba ñëw ci sa cati baaraam yi we, ki nga xam ne nii amee na raynu, yow mi nga xam ne da nga amee leeru xol boo bokkee moom aw ñam, bu yàlla dogalee sa loxo tibb foo xam ne dafaa tibboon, boo ko sexee, boo ko lekkee mu rees ci sa biir yaram, jamono boobu le li feeg loolu reesut ba jeex, da ngay nemmi ko ci sa bopp tàyyeel ci jaamu yàlla, da ngay nemmi ko ci sa bopp bëggi nelaw, da ngay nemmi ko ci sa bopp xol bu kamañoo, fekk da ngaa bokk ku am raynu mu tibb ba noppi nga tibb fa mu tibb. Ñu borom ni kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun. Raynu boobu ñu ko am ni ñoo ko wut ñoo ko fàggu seen bopp, dara yóbbu leen kudul alxalbul xaafil, xol bu sàggane yàlla, xol bu sàggane ab yonantam, xol bu sàggane dëgg, xol bu sàggane nit yàlla yi ila axiri ila axirihi. Doomu aadama bi waxtu amee alxalbu salim lu yëngu rek fàttaliko yàlla, lu yëngu rek fàttaliko yàlla. Doomu aadama bu xasee egg ci alxalbu salim lépp lum rombati rek da koy fàttali yàlla. Sun borom nee na innama almuminuna alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu saadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal. Sun borom nee na ñu yàlla wërsëgale alxalbul mumin dëgg dëgg dëgg, mu ne mu ni foo leen fekk am na ay siiñ yu koy wane, am na ay màndarga yu koy wane. Ayuk yàlla yu ni màndarga yan la? Mu ni ki ami alxalbul mumin foo ko fekk ida zikra allah wajilat qulubuhum, boo dee waxtaane yàlla du toog du taxaw, boo dee waxtaane yàlla xelam day réer, boo dee waxtaane yàlla dootu mën a lekk dootu mën a naan, boo dee waxtaane yàlla xelam ñépp ci boromam rek lay aju. Allazina ida zikra allah wajilat qulubuhum, seen xol di tëftëfi. Mu ni rawatina nag wa ija tuliyat alayhim ayatuhu saadatuhum imanan, mu ni rawatina nag bu fekkee ne li nga leen di wax ci yàlla da nga leen a jox

0: ay proof, da nga leen di jox ay tektal, ay dalil. Nga jàng ay aaya ni fii la ko yàlla wax, mbaa fii la ko yonente wax, mbaa fii la ko nit yàlla sàngam wax. Waysa tulat alayhim ayatuhu mu ne saa datum imaanan, mu ne saa boo indee proof nag seen ngëm day gën a dolliku, seen yaakaar day gën a dëgër. Mu ne waaye foo leen fekk wa ala rabbi ñetu bakk loolu, foo leen fekk daal yàlla ay seen wéeruwaay. Duñ wéeru ci ma Samba, duñ wéeru ci ma Demba. Duñ yaakaar ma Samba, duñ yaakaar ma Demba. Yàlla mooy seen wéeruwaay, foo leen fekk. Foo leen fekk rek. Ñooñu mooy ñi nga xam ne bu ñuy wax yàlla la ñuy waxal. Duñ waxal sëriñ bi ngir boo noppee mu jox la dépasse ñaari fan aw 10,000 francs. Duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala déedéet. Ñoom la ñuy wax, yàlla rek la ñuy waxal. Buñ ca noppee noppi nañ ca. Baye boo ñu bañ leen a jox dara, waaye yàlla leen gënal luñ mën a am. Yàlla leen gënal luñ mën a am. Nga xam ne duñ wax mukk ngir intérêt. Xam naa ni ko gars yi faral di defee, nañu ma baal. Am na gars ñoo xam ni ci tariqa yépp nag, ci tariqa yépp nag, bul bàyyi benn tariqa. Ba ci ñi nga xam ne sax nekkuñu ci benn tariqa. Kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point feebalu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko jàpp nañ ñi loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yow mal xeab. Am ci waxkat yi ñoo xam ne point de feebal yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi. Seen point de feebal yooyu moom la ñuy seet. Bu ko defee point boobu la ñuy laal. Gaaye daal di yekk lañ yoroon jox leen. Suñ borom nee na jaam ñii may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu, ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun. Yàlla la ñuy jox seen bopp. Boo leen doon jox milliard par bis, bu dëgg jotee ñu samañ la ko. Boo tabaxoon Airplus 4 jox leen, bu dëgg jotee ñu samañ la ko. Wa ala rabbihim yatawakkaluun. Duñ waxal kenn ku yàlla bind. Yàlla rek la ñuy waxal. Ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamin na looloo taxoon. Waaye nag ku ca gis leneen nag nga xam ni lool la. Nga xam ni lool la. Nga xam ni seen addina yépp seen dund yépp benn mawdu rek. Defoon naa bayaan ci benn juma ma noppi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yoo xam ni lañuy def teguñu ko fenn ba mu indi ay réaction ay gars yu bari merte bay futte ko toj. Am ko ñëw ni ma waaw sëñ bi mënoo yem ci waxtaane diine. Ma ne li ma doon wax kon du diine. Loo xam ne bi ma koy wax jàng naa ay alquran fa ko yàlla wax, jàng naa hadis bi ko yonent bi wax, jàng naa bayit bi ko sëñ Touba wax. Loolu bu dul diine kon luy diine. Waaye nama yàlla baal élimaan yi ak bayaankat yi nekk ci jàkka yi nekkewuñ fa dara lu daal nii la ñuy jàppee, nii la ñuy jullee, nii la ñuy sarxee. Loolu booy na noppi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund. Nga xool ñi nga xam ne nii dañoo woote woon ni ñoom ay kilifa lañ, nee nañ ay giddi lañ, nekk ci seen kanam, nekk ci kanamu doomu aadama yi, demuñu dikkuñu, yóbbuwul leen ci yàlla, bayiwuñ leen ñu dellu seen kër yi bokk. Nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yéene ngi baare, nit ñi mënuñoo dem ci yàlla, mënuñoo dikki, te yéen ñii yéen a doxul, te nii ngeen war a doxee, te lii moo leen baare. Loolu seen njariñ la. Dañ caa war a kontaan, dañ caa war a bég, dañoo war a félicité sax yow mi leen koy wax ba xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom. Waaye yow am mboolo topp la jëm ci yàlla, mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla. Ndax sa xol bu tilim bu dand, ndax foo toll yaa ngi lekk moyal, foo toll yaa ngi lekk lu léwél, mënoo fexe ba yeggale kenn ci yàlla tooy doo yewi doomi jàmbur yi ñu dellu ci seen borom. Doo leen libéré ñu dellu ci yàlla. Ñoom yàlla la ñuy wut ci yow. Waaye déedéet da ngay toog di camoufler rek. Léegi nag waa ji nga xam ne moom day dénoncé wala day critiquer wala day naqd loolu ñu terrorisé ko nag. Waaw daal di koy taxé lu nekk, taxé ko lu nekk. dañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëd ñi dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmiñ kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yunfiq allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil duñ yam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaiika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax loolu yow ka juba di day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé loolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيد او خيتام ньо خامني مينا موني اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا موني خامغا سمو خيد مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا موني موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñoom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalom li fek sey mebet ngi guddi di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni benen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi guddu mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jëppé ndax guddi mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni poche mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñ ci suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawwien dinara ayni bil madar lama wu tasawuf fit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mu mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel xalbi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaarel xalbi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana sun borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asaman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xam ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci buntu boobu ci rañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu ne ndax lu tax xol boobu yahdi llahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdi llahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaban durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëriñ tuba wax sëriñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaañoo ñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam bu ñu demoon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaalai wa sallam وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون سوره هود سون بروم نينا دوما الاك من ريو دوما الاك بن دك مينا موني ak lu wa dekk ba bon bon bon luñ ma togn togn togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslimuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslimuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko teggat ko ci yoon baye ko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bi yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño tay yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn video bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al-Kokki al-alimul allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop al-Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñeme mu ñu wax seen xalaat seenu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wa deug borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek parce buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbake xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariñ yur lulul xam xam bo xani ming ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba liko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow nila bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gaynde gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaw lu legi na xolal ki nga xam dafa ñew nila tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer
1: ñi nga xamni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw junni wala aw ñaari junni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul len seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax len fatali len yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ko ni nga fi jaar bin ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in saqiyar salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah subhanallah
2: waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la bama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko kan ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، العبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege palasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seeni mbakan yalla ni len bis ni ki tay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wuma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mun waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabu muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won nepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci wa aljana rek ni tarset dem aljana si na omar juk wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet omar mbir mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño mi le ila akhirih ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom texel len texe go xamni ni texe du ci top lolou di rogalat bu dugg ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ni kon lan moy deug deug tassuf muni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu jaamu yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jëk yi ñom dañoo topon ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dédé deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfëli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala anhu wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil ko la seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa ruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërek bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision xuni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama anji mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi degeñu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol degeñu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol yeeku ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen